dia di unya chere mesesa kako badani ewo bokanchi badani ewo bokanchi roma ni won pentecost asoda na chi nansunu ache ebetumi asesama na yeye Kristo be mo nime nyina dane nkunkro di se ye mboro uchi do ma se di tibi ebe sesa mi vome ni nchre bukanchi min kobo adane ewo bukanchi Roma ni Pentecost waso da

0: famula ewo yesu din ti amen
1: amen major prophet apostle akwesi abankwa erade ko da municipal worship center no the for the chi kwai eye bukanchi woman and one pentecost asoda no echi osori simbe aduasa ko do riba ko die ofia betne din komo bunya botre no din komo ansa na we free akọ nyamin ka yetie fo nyina ho na ye mo yetie fo nyina so achi pamena me husima odifo ewa hai na enene nkoso wa enkasa.

ye na ya so so ko fa adun no nsia ka se bona dia bro ano penya mi so so tumi ni mi atena be se sa brewe na mi wa kuma so ade mi bra tu ni yere mu na ebe hini ene ante agata mu fa inche fa mi dia gro kra na me enka mo huye pa sister Mike uo Kenya se sister Mike nyame enshira huye pa otonwade wa kede ya Dubai sister Mike nyame enka mo

0: no bia wura no mo sran kokko kai hu haram ka je da ze guess yo ma bu ko mo nyesa die we e kwa no hu sa o sa be
1: you so the serious said the one e be mani et bi koma sem meme ti bi koma sem et meme bi wona sabi sabi bi sabi ko be si we me support et tout tout se be mani e koma sem wa
0: de wo kan ye nyina ye nim se oba so ahomete a e che se ofi due wa so pa beto for ma wa yu o tu video mu nka mbom as be ma pa reason there mimi se so ba me nyo problem wa me fa ma ta de gun ko me ko
1: ah eh we see e so
0: me
1: cuz ya no akai
0: me me me ko jawo
1: but atobi e so obi ya ge obi wa no ba
0: but at least na be ja for mu nka se we at least en ka me ma 90% there wa ba so am je pie ko ja no
1: yes
0: Esobia
1: na covid ti e no ba me hwe no e ba ne ko university e nyi ma ne ga nya no e ko jira so e ba hwe fo mu
0: e bi ne akoda wo frot ye se ma to dum e hwe e petrol go ho a sese
2: kwase aba
0: e ye do ko nya na o ka me do ntino aye mi sa am pa ne na wetimi awu
1: e se de boni wi ase pa ne ti o
2: 14 years
1: esobia
0: ni se ma to dum
1: ma o ya me de ma no
0: na wo ye susu ano 14 years u dware abonte
1: se de kwase awu be
0: se eso kura bo boro kro nya se da nya mi papa
1: di esobia ni akon ko pa de ma no u bi se go
2: akon e be fo
1: o wo ma ka che se e fa se fa frog o so o wa se ya o fa de se e
0: ya obasere
1: but wo ma ka che na e se ti
0: o de ha ba bo tri
1: bi du awu I say, let me do this. I move. We find Chebio. Let me do this. Say they have a share and one. I have to do this.
0: What's wrong?
1: You call a brim. I check. You call a brim.
0: What is it? Okay.
1: Sabi, the mini imumi ko ni ekusimu kuni kuis. It is say, maybe ko from Pano. Na imuna be uram asisi. Me uram from na me buasi ya me pia maku pieso. Oh, thank you. Eti mumi ya kwa me biti go fo pi ne baaye ene o se woni me beko eti wura buru me beko ame kwase pao ene fo mumi bi wura me masisi
3: sure talk to me ko jawo
1: fo bro eti ekusa de gundu e fa sana odi pi e dan ho no odi pi so eti ye wi na eya luka yi se imum de ode aisha wa no a amasa na obara baso mi te nya mi se mi se se abu a qualify no a wo to yen se bo make me se mi ni pe biu kam ni pe biu o pi na ko ma
3: ko bona ba so na de a ba se wa
1: yes se a pare a ko bi da ka che so u de de a ba se wa no a
2: se o na ko reach is go be first into one of us
1: yes Sali bi
2: ya ka wudi uti mponya bone
0: na sa ko bi so o chire obi kro bo kasa
1: na ye na
0: o ga je se o kasa asa me chire obi o ga se oni mo fe na o se to shi awu se o him ka kun go se o se o se oni mo se aponchi
1: eh ye se bi kai ya ko ya ai dawini
0: eh
1: se o no ba ka je so o chire se what is say no o ye kama no se o so ba bu fu no ezu enim certain di Ewa ka che gawri o ero chesi ma oba bi fi hore na bi chimi ma bu funu eti obi na kuma e funu obi be pa ka che sisi be se e mani mu bi kwa di ma me mani bi fa su sisi be se mi support de ye de se bi no wahi ni bi bia ma na mi no e be ma on kasa no ni obi tru no su se
0: o ko on kasa ko ba bi ko di pa ko twa be
1: be se
0: ko ko twa be
1: he he o tweri wa no o ti se mi pepen wa si pe o kwa ye free me go on count chiru
0: nisi no ba ho po
1: send the body abro obo kwa pe on count chiru
0: okay
1: it's ready ni mo ma ni tu mo sun
0: okay
1: u ma bi ka che mo
0: eno ma mo ro so
1: me si o ma bi ka che mo si so wu no kwa sa ma ro ba o ma be ma ni ni da ko si pe ni ko wa ro
0: so lo mu ti ya bank o
1: wa so ni di me ma ni ni so yo da u sha ba che wi di di ni mu se papa la di o ba ye wo no it make se fa uti to bo pio It's money will be my money, bro. I'm going to be my money be fast one. You know, my money will be you.
0: Okay.
1: Ah,
0: yes.
1: Wait, don't be a sort of here. Sure, I'll be born with the madam. I will tell you.
0: Ah, bye.
1: I know.
0: Oh, what?
2: Oh, I said, yeah, Tom Winchell.
1: Hey.
0: Oh, what?
1: Okay. Oba be sia wo ni nipa le side we see we oba be sia we talk to we ni we the money see we your sack was okwaso no okotunyo ye shila wo asafu ye wo
2: we dey cry